nganga poboka mataka famia mobali lokola babolole bosa la kabango makambo na ko bobo yebi biloko nyosa mwana na bango ekotikala na maboko na bino si bino pe boza na bandeko ya mibali soki basali bino boye boko sepela terre.